0: atajungare vanaya poro nanghatre
1: neha anghi tajungare vanaya poro nanghatre tin ka ka engi program na tin ka ka tikak nyave holhi arit ngirane ha anghi tin ka ka na tikak nya Mary Ann Stephen

Tikak nya Lucas John ta Mary Ann an ta hi ngam inne ta hang hi tin ke ka ngi ha ang hi tin ke ka na tikak nya na George Peter ta Elizabeth John